Tugu sama bele ni bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ numu da la minisi wo ye jɔn ne don nɔ da la fi dumɛyɔyɔ ne i ni suruya badenkɛ ne dama nka ko jɔn ne bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bɛ hi u sama dɛnɛ zizi bɔgɔ jɔw tugu hɔlen dɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobali we ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala tomir ne rɔgɔ rɔm dindima nabili da kɛ jɛla da lɛ pagal hɔn ne bɛ cɛli da kɛ siya tiki wa nabili rere lɛ pɛdɛi u sɔbɔla ɛlɛ hɔn dagali da lɛ bihi u lonu wena a daa baga dɛi u sɔbɔla anɛyɔ ta dɛnɛ pai rukɔnɛra danbɔ ne tomir ne lɛ tibizi turɔ camiyɛ sɔbɔri gi nin buni zi pulu kunu bɔ tugu dɔ ɲɔ tom dunɛ minisi wei ɔjɔn ne to nɔ da la fi dumɛyɔyɔ damni nɔ ni i ni siruya ne bɔ susuurudu

subana afarafani loto gubunu metel ocha joglotto kidiglotto ble gubunu gikrani tulidi itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hani pa degimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ngeklani ilol maso tabinle ninku igbaleku melayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma katajangwa soro isiga balde fa nimala yiganga igbala iyerwa mala yiganga igbala gikpara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa so ro ganga mbi nimala yi ganga igbala subana ganga igbala giyerwa yame jime fata guno bunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganga laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma ga kajango sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebon nsimo wala ba barwa.

tugu zama sobol wini bal ye ngotu gwe ya ganda yu rea wani botu gudon minis wei jon nu tolu da la fi dume yo yone nisu rea pa denka wani dama ngan kaluku nu botu gudon yike yone bi hii u zama zizi pa gao jo u dugu holin dine da di dine bete ge sobol wini bal ye botu gwe yo vala ba aguzi vina ke kunele nu lurungu yenzi ni masugum vina ke ku lurungu pa galo hong kagalo lara gao jo u ba ranga gadana pa kale ea ne batale pa hongule sobole zama buwe zize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na luate dalole tikiwa mbaga ulo nibeche lmi zobola tumu kagalo lara mba jamie tomdune minisi weijon tono dala fidu leo ni nisuria katamno nono pozusu ule.

subana afarapani gloto gubunu metil ocha joglotu kidiglotu ble gubunu gekrany tulidi itumo medunga nyoro kidiglotu bunungi hany pa degimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotu alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu gekrany ilol maso tabin le ninku igbaliku melayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala misubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpalimbiye fechuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gowji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nisumo wala ba.

bana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo to kidigulo to ble gubunu ge krani tuli de itumo medunga nyoro eji gulo to gubunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gebi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala misubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola febal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangba fedi imudaro fel lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo e chetema nunu malakal ganin mbiyesu nmeyi ganin igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganungo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebali nsumo wala ba barwa ngu natani ajabana nafarafanyi